0: Heart FM 93.7. Heart FM Time. It is now 5:10.
1: Pabataan na ng pabata at dumarami na ang natatamaan ng high blood, diabetes at sakit sa puso. Kamakabuhay, payo ni Ate Anne, huwag mong antayin na tamaan ka rin. Sa tulong ng proper diet, exercise at pag-inom ng EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule at EXL Coffee Mix 17-in-1, siguradong optimum health makakamtan. Malayo ka pa sa mga sakit. Gawa ito sa mga natural na sangkap na siguradong maaasahan at epektibo. Tahakin ang mas magandang bukas kasama ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Ano man kahirap ang pinagdadaanan mo ngayon, laban lang! Go for health, go for life with EXL. Isang paalala mula kay Ate Anne.
2: May buhay sa makabuhay!
3: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa, mga balitang dapat niyong malaman, ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM station sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga. Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso. Servisyong may puso.
4: Radio with heart.
5: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Plus, Uno Plus. Dekalidad nga feeds. Kauban sa kita, bisitaha ang Uno Plus Facebook page karon. Mga igan!
1: Diabetes, sakit sa puso, kidney problem. Iilan lamang ito sa mga pangunahing solirani sa kalusugan ng ating katawan. Tanging EXL Makabuhay Plus, solusyon sa mga problemang ito. Binubo ng 17 mga makapangyarihan at epektibong halamang gamot tulad ng makabuhay, moringa, lima, guyabano, luya, bawang, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, legundi, vitamin C, sodium ascorbate, at B-complex vitamins. Kaya switch na sa EXL Makabuhay Plus. Dietary Capsule, EXL Coffee Mix 17-in-1 at EXL All-in-One Skincare Oil. Laban para sa kalusugan. Go for health. Go for life with EXL. May buhay sa makabuhay.
2: Radio with heart.
3: The best mix of music.
4: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

92.700 FM Cagayan de Oro City, 93.700 FM Bukidnon. Hey, weekend, 13 minutes after 6 o'clock. Good morning, everybody! Isang maayong buntag sa tanan. Umaga na naman. O, di ba? Ako na naman ang bonses ang napapakinggan. Ibig sabihin, hoy, buntag na di ay, si Jason Steele. Eto na naman tayo, ano, magkakasama-sama na naman tayo on this very beautiful day, beautiful morning, I should say. Oo, hanggang alas 9, ano pa nga ba? O, kailangan na natin bumangon lahat, ha? O, lalo-lalo na sa lahat ito, ha? Talking about lahat na may trabaho, ha? O, lahat na may pasok sa eskwela, kailangan na natin bumangon as early as right now. Okay, kailangan gising na tayong lahat. Mga sweethearts, kung meron pang hindi gising dyan, itapat mo yung radyo sa kanyang mga tenga. Oy! Oo, itapat mo dali, dali mo yung radyo sa tenga niya. Ha? Uy, mata na! Ano ba nga ba? Sige na, i-text mo ko. Ah, magkwentuhan muna tayo. Magbaritesan muna tayo. Ano ba latest? Ano ba balita dyan sa inyo? Ah, ano bang meron? Ano na ba balita sa ating gobyerno? Ay, mga ganun tipo, ano? I-text mo naman ako. 0961-8924-927. Again, at 0961-8924-927. Medyo masarap yung tulog, ano? Kasi umulan-ulan kagabi. Ang sarap itulog pagka ganyan. Diba? Labing-labing. Teka muna, mag-overs the break muna ako saglit, ha? Magbabalik tayo with more. Magandang umaga po sa inyo lahat, mga sweethearts. Panatili at padayon lang sa pagiginig. Dito lang sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.

0: Plus, Uno Plus. Dekali dag nga page. Kauban sa kita. Bisitaha ang Uno Plus Facebook page karon. Mga igan!
1: Ang tinig ni Tatay Rolando, 83 years old.
2: Rolando, ipulan po. Taga Mindoro, pula. Kaya mga 83 na taon.
3: Kumusta naman ang pakiramdam sa pag-inom ng ating rice coffee?
2: Ay, nakakalakas, Kuya Boy, ng katawan. Pagtabas ako, Kuya Boy, sa mga pinapil.
3: Ano ba po yung mga nagbago sa inyong kalusugan? Simula na kayo po'y uminom ng ating rice coffee, Tatay Rolando, 83 years old.
2: Ay, nawawala na yung aking sakit sa bayawang, sa binti. At magaling akong tumulog.
1: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
4: With heart.
5: The best mix of music.
6: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.
7: Hindi kayo. Ayaw paglangan. Ilimitado lang ang ilang dawaton sa registration. First come, first serve. Pag-register na dayon karoon. Philos Adventure Face-to-Face Orientation 2026, where your new adventure begins.
6: Your heart's choice for music and information. Heart 92.7.

0: 3.7 FM kagayan di oras city dari 3.7 FM pukinon na wika 28 minutes after 6 o'clock Mackie with the sun. Aba, magandang umaga muna. Ang dami agad gising, oh. Aba, magandang umaga sa Bahar family, ha? Na Black 2.0 o sa kanyang banda daw na si Alan Bahar. Kaya na, naapak ko sa malay-balay karon. Oh, magandang umaga. Maraming sinamad po sa inyo. Bahar family, good morning! Si Ate Mila ba nakapag-claim na? Mila Bahar, nakapag-claim na ba ng kanyang papremyo? Jason, sabi niya, solid listener from FDC. Shoutout sa driver sa county. And Mr. MD VP Kapin Norbin, drive safely and keep safe. Magandang umaga po sa inyo. Diyan sa may taga Old Nungnongan, Don Carlos Muginon, Redosendo family. Magandang umaga sa inyo, especially sa akong wife, kay Charcy Redosendo, galing kay G. Kumusta signal natin dyan? Diyan sa may Old Nungnongan, Don Carlos. Loud and clear ba tayo dyan? Pakitext nga ako, Chief. Dali na. Text mo ako ulit. Replyan mo ako, ha? Kumusta signal natin dyan? Malinaw ba? Okay ba? Medyo sa garak ba? Mga ganun tipo. Sa mga taga-Bukid nun, ha? Itagsi po kami. Kung saan man lugar kayo ngayon, baka pwedeng humingi sa inyo ng feedback. You know? Kahit saan lugar kayo, kung nakikinig kayo ngayon sa 93.7, ha? Feedbackan nyo ako. Magandang umaga! Shoutout muna! Good morning sa natin mga motorista natin. Maagal lumabas sa kanila mga garahe. Saan punta? Ay, di siyempre, no? Maningkamot na saan? Another day of pagwadwad. Ano pa nga ba? Yun yung gagawin, eh. Ha? Early birds. Talaga naman, oo. Maningkamot tayo. Pag maaga daw lumabas ng garahe at namasada, maaga din nagkakaroon ng pampamahaw. Kapilang yan sa bahay. Hindi pa yan sila namahaw, eh. Kamaya na mamahaw pag meron ng kinita. Lalo na yung mga taxi drivers, di ba? Yung mga strategy. Abangan natin ang ating pinakaunang draw ng bugas at groceries, mga sweethearts. Abangan natin yan sa ating The Prices Rise Overload. Oy! 6:29 ang ating oras. Guys, alam nyo bang ang McDonald's chicken fillet ay ang pinakamasarap na chicken fillet? At gets ko kung bakit. Ako kasi, ever since naging estudyante ako, napakahilig ko talagang kumain. Kaya favorite ko talaga ang chicken fillet na McDo. Ang juicy, ang crispy, tapos samahan mo pa ng gravy, a la king sauce o yung golden curry sauce, ay malalaman mo talaga kung bakit ito ang pinakamasarap. At hindi lang ako ang nasasarapan dito, ha? Based on an independent blind taste test with 729 respondents nationwide from November 2025 to January 2026, McDonald's chicken fillet was found to be the pinakamasarap na chicken fillet. Kaya kung di nyo pa natitikman, baka eto na ang sign ninyo. Try nyo na ang pinakamasarap na chicken fillet na Max Silver Sulit Busog Mila sa McDo. Terms and conditions apply. This promo runs from April 17, 2026 to June 30, 2026. Extended until December 31, 2026 as approved by DTI FTEB. Per DTI Fair Trade Permit Number FTEB 254286 Series of 2026. And for a break, magbabalik ba tayo with more? Stand by lang! Heart 93.7.
1: Sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas na-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops, teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ang ice, dapat yung safe at purified. Z-Ice Purified Ice, ang ice na siguradong ligtas at malinis mula planta hanggang sa iyong baso. Safe ka dito! Z-Ice dapat ang tube ice mo. Z-Ice Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice Purified Ice, ang ice na masaligan. Z-Ice is also available at ZQ Cafe, South Poblacion, Maramag, Bukidnon, besides Z-Gas.
2: EX Almaca Buhay Plus, Dietary Capsule 1, siksik sa sustansya at vitamina, gawa sa mga pilingsan ka tulad ng mabuhay, moringa, neem, guyaban, luya, bawang, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, lagundi, vitamin C, sodium ascorbate, at B-complex vitamins. Kasan ka natin para sa kalusugan. Switch sa EX Almaca Buhay Plus, Dietary Capsule. Kahit gaano kahirap ang iyong pinagdadaanan ngayon, huwag kang bibitaw. Laban lang. Go for health. Go for life. With EXL. May buhay sa makabuhay.
3: Radio with heart.
4: The best mix of music.
1: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: 92.7 Thad FM again. The Honor City 93.7 Thad FM. Going on 43 minutes after 6 o'clock. It's sugar honey iced tea for you, baby monster. Oh, yeah. Oh, by the way, ang oras ang ibinigay hati sa atin ng Playtime Entertainment. Born for happiness. Sina Ma'am Rosaline Yeles Lavistre all the way from Maramag, Bukidnon. Sabi niya, loud and clear. Oo, mula sa may Maramag. Maraming salamat po sa feedback, ha, Ma'am Rosaline. Thank you so much. At saka, siyempre, kina Jeeve, thank you. Sa up daw pala siya nakikinig. Okay. Para daw kahit saan, nakakapaminaw siya. Maraming salamat sa inyo mga feedback, ha. Kung meron pa mga feedback dyan sa iba't ibang lugar na Bukidnon, yung mga nakikinig sa 93.7 Hard FM, bigyan nyo ako ng feedback, ha. Kumusta ang signal natin dyan sa inyong lugar para alam namin kung paano kayo magkakaroon na mas magandang at malinaw, di ba? Na pagpaminaw. Yun, ha. Mismo yan. Teka muna! Mamigay muna tayo pa premyo. Oras na para mamigay tayo ng bigas at ng groceries. Makinig tayo mabuti. Makinig tayo mabuti, ha? Ito na! Meron naman ang winner! Roleta! Select! Ang aming studio matatagpuan sa may FICO Admin Building, Pamenta Boulevard, Carmen, Ilaya. Abay lang sa West City Central School. Oy, Bulwa! Mga taga Bulwa, paminaw, buno tayo sa drop box ng Bulwa. Ang adres na nakalagay ay Bulwa lamang ang nakasulat. Okay, ang pangalan ng nakadaog ng bugas at groceries mula Bulwa, Beng Sembrano. Beng Sembrano! Congratulations, Beng. Nakadaog kang bugas at groceries. Pumunta ka dito, magdala ka lamang ng valid ID. Ha? Sabay niyo ang ating Benamano winner sa ating The Price is Rice Overload. At ito po inihating sa atin ng Kevin Enterprises, where your piso gets more value. And for a break, babalik pa tayo with more. Standby lang, mga sweethearts!
1: 93.7. Hey ma'am, good morning. Thank you kayo sa padayon nga paggamit ni Capricorn Coffee. Ma'am, unsay imong ngalan gani? Ma'am, og taga-asa ka?
2: Ako si Marilo Cuesta, taga-Bua, Adapitan City, Silangon.
1: Ma'am, sa wala pa ka nag-inom aning Capricorn Coffee, ma'am, unsay imo ang gibati sa una?
2: Labad yun ako ulo kung di ko makastick. Sa usa ka adlaw, kalima ko magtimpa sa stick. So akong gihinay-hinay, gitransfer ako sa coffee corn. So ang resulta ani is, kada ano yun ko magbawas, and then ako magdugay doon sa CR.

0: cellphone or magkabawas. Karon paglingkod, sige da.
1: Kalibang dayon. Wow. Kumusta ang pagtulog ni mo, ma'am?
0: Okay, kaayo. Wala ko problema sa tulog.
1: Wow. Thank you, kaayo, Ma'am Marlo.
2: Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa. Mga balitang dapat niyong malaman, ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM station sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga, Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso, serbisyong may puso.
3: With heart.
4: The best mix of music.
2: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Heart 92.7.
1: Playtime Salvador. 93.7. This is Heart FM.
2: Ang adlaw nakatakaron sa atong usa ka pirming nagamit sa kape. Atong pangayon niya ang feedback sa kape kung unsay nakatabang niya. Atong pautanon si ma'am. Unsay imong ngalan, ma'am?
3: Armina Saladagaday ko. Tagaruhas, naasa bay-bay pasil.
2: Ayun, unsa may imong kasulti sa kape, ma'am, sa imong paggamit ni Ana?
3: Nalipay kaay ko nga naani nga kape. Kay ang nakanindot ani siya, lami po akong tulog. O lami na sad akong pagbawas karon. Kay nga no, kaysa diha manggod, sa usa ka semana, katulog ako makabawas. Munang ni dako ko ka isang atanan gani sa niagin 83 pa karon ni 73 na lang mo nalipay ko ani nga tungod ani ang capricorn mo ani usang usa nga nakatabang ni nako og nagamit gani pud ako mga anak ani so karon lapi pud kay lang tulog gani dili na pud sila luya inig mabuntag.
2: Mo ba ma'am, salamat kayo sa imong feedback sa capricorn ma'am. Mao ka to si ma'am Carmina sa Luererasan diri sa Ruas. Salamat kayo ma'am.
4: With heart.
0: The best mix of music from the station with heart. This is Heart FM 93.7.
5: Mahalagang paalala, ang EXL makabuhay plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Shot to the heart!
7: Can you feel my heart?
8: This is
0: 92.7. This is Heart 92.7. The best variety of music all day. Heart 92.7.
9: Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa. Mga balitang dapat niyong malaman. Ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM stations sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga, Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso. Serbisyong may puso.
0: Narito na ang headlines ng mga nagbabagang balita.
10: Magandang umaga, narito na mga ulo ng mga nagbabagang balita para sa araw na ito ng Huwebes. Headline sa ating balitang nasyonal, 13 senator judges bumoto na tuloy ang pagpapasya sa voting threshold.
11: DALG Secretary Remulla aminadong nagkamali sa issue ng asylum request ni dating presidential spokesman Harry Roque.
10: Sa balitang nasyonal pa rin, fair hike last resort sa gitna ng pagtaas ng presyo ng diesel.
11: At headline sa ating balitang lokal, election ban hindi makakapigil sa regular na serbisyo ng LGU Cagayan de Oro.
10: Sa bandala naman, LTO 10 kukoordinahan. O kukoordinahin muna sa mga dealer ang mga reklamo sa temporary plate.
11: At balitang lokal pa rin, LGU CDO pinalalakas ang koordinasyon sa green at GSM e-taxi sa syudad.
10: Samantala naman sa balitang lokal pa rin, MOPJ maglulungsad ng mas masusing investigasyon sa mga ibinibitaw na aligasyon.
11: At headline naman sa ating balitang Bukidnon, LGU Malaybalay City at Japan Firm nagkasundo sa carbon credit at mga proyektong pagkalikasan.
10: Muli siya pinabulaan ang pabubugbog ng mga kaklase ay kinamatay ng 10 taong gulang na bata sa Maramag.
11: At 4.9 million pisong road concreting project na sinimulan sa Kadingilan.
10: Samantala naman sa ating balitang Mindanao, Davao Occidental magnitude 2.8 na rindol tumama malapit sa Balut Island.
11: At headline sa ating balitang international, 11 estudyante sugatan sa school shooting sa Turkey.
10: Sa iba yung dagat pa rin, milyong-milyong residente sa Japan pinalikas dahil sa bagyong Dujuan.
11: At headline sa ating balitang sports, Alex Ayala, todo arangkada sa Asian Swing.
10: Sa ating balitang showbiz, Christopher De Leon nagsalita na tungkol sa alitan ng kanyang mga anak.
0: Heart FM Balita. Mula sa Heart FM News Center, narito ang inyong tagapagbalita.
10: Magandang umaga, Cagayan de Oro. Magandang umaga, Bukidnon. Magandang umaga, Northern Mindanao. Maayong buntag, Pilipinas. Araw po ngayon ang Huwebes, Setyembre 24 ngayong taong 2026. Sa ngalan po ng buong puwersa ng Hard FM News Department at sa ngalan po ng aking partner na si Randy Kilos, kami naman ang inyong tagapaghatiin ng mga balita at impormasyon
11: na L.R. Shaga.
10: Ako naman, Mar Laurenio. At ngayon sa detalye ng ating mga balita.
6: Hard FM, Balitang Nasyonal.
10: Oras natin ngayon, alas 7.23 na nagmamadaling umaga. Una sa hanay ng ating Balitang Nasyonal. Sa pamamagitan ng botohan, 13 pabor kumpara sa 6 na hindi nakibahagi at isa ang tumutol, binigo ng Senate Impeachment Court ng mosyon ni Senator Judge Alan Peter Cayetano na ipagpaliban ang pagbabasya sa gagamiting voting threshold para sa hatol kay Vice President Sara Duterte. Pinatikos si Cayetano ang kapangyarihan at timing ng impeachment court habang iginig ni Senator Judge Apia Cayetano na ang Korte Suprema at hindi ang Senado ang may poder sa usapin kaya't ipinahayag ng dalawa na hindi sila lalahok sa botohan. Maging si Senator Judge Amy Marcos ay naglabas ng kanyang pangamba at inihayag na hindi niya inaasang ipagtanggol ang konstitusyon laban sa pamana ng kanyang ama. Naging emosyonal din ang pagdinig ng lumuha si Senator Judge Camille Villar na sinuportahan ng kanyang kapatid na si Senator Judge Mark Villar. Sa kabila ng mga serye ng emosyonal na apela at legal na pagboprotesta mula sa kampo ng mga kaalyado ng bise, formal pa rin itutuloy ng mayorya ng impeachment court ang opisyal na pagtatakda at alituntunin ng botohan.
11: Sa iwalay naman na balita, aminado si DILG Secretary John Vic Rimulya na nagkamali siya patungkol sa issue ng asylum request ni dating presidential spokesman Attorney Harry Roque. Ginawa ni Rimulya ang pahayag sa pagtalakay ng panukalang budget ng DILG para sa susunod na taon. Ayon kay Rimulya, may pagkakamali siya sa naunang anunsyo na denied ang hiling na asylum ni Roque at sa katunayan ay wala pang desisyon ang Austria sa naturang usapin. Para sa kalihim, kung maihahambing na sa purgatorio ang sitwasyon ni Roque dahil either accepted or denied ang asylum request dahil nasa pagpapasya pa rin aniya ng Austria ang hiling nito. Sa kabila nito, umaasa sila na madedeny at makakauwi na si Roque sa Pilipinas dahil kailangan niyang harapin ang kaso laban sa kanya. Nabatid na si Roque may kaso human trafficking dahil sa kaugnayan niya sa Pogo na Lucky South 99.
10: Para sa atin, 7:25 na nagmamadaling umaga, pangulisanin ng ating balitang nasyonal. Nilinaw naman ang Malacanang na last resort o huling opsyon na pagtataas ng pamasahe. Ito ay sa gitna pa rin ang patuloy na pagtaas ng presyo ng diesel. Ayon kay Palas sa Press Officer Claire Castro, mas nais ng gobyerno na magbigay ng targeted subsidies kasama na ang iba pang ayuda sa drivers at transport operators kesa naman ipasa sa commuters ang dagdag na operating costs. Umalo naman sa 8.82 pesos kada litro ang panibagong taas presyo sa diesel nitong Martes, dahilan para naman igiit ng mga bus operators na hindi na kayang tususan ang kanilang kita ang kanilang operasyon. Samantala, patuloy naman ang pag-aaral ng gobyerno sa fare increase at sinabi ng Palas na hindi o Palasyo na hindi nito isinasara ang pinto sa posibleng pagtaas ng pamasahe. Kabilang sa mga tulong na tinitingnan ng gobyerno, ang fuel discount programs, targeted financial aid at ilang fee exemptions para sa mga public transport operators.
6: Hard FM Balita.
10: 7:26 na nagmamadaling umaga, inyo pong napakinggan ang Balitang Nasyonal. Samantala, tumago tayo sa mga balita dito sa Cagayan de Oro City.
6: Hard FM Balitang Lokal.
10: Sa ating balitang lokal, sa kabila ng umiiral na election ban, patuloy pa rin ang regular na paghahatid ng serbisyo ng local government unit o LGU Cagayan de Oro. Ito'y alisunod sa mga panuntunan ng Commission on Elections o COMELEC. Kabilang sa mga programang ipinagpapatuloy ang People's Day, suri-suri sa baryo, suri-suri sa eskwelahan at kuyugta sa serbisyo sa baryo. Bilang ang People's Day at suri-suri sa baryo sa mga regular na community-based service programs ng Luzon. Layunin ang mga programang ito na mailapit ang mga serbisyo ng pamahalaang Luzon sa mga residente sa pamamagitan naman ng pagdadala ng iba't ibang serbisyo sa mga barangay at komunidad. Samantala, sinabi naman ni Mayor Orlando Clarence Uy na mahalaga ang pagpapatuloy ng serbisyo publiko sa kabila ng election period. Patuloy namang isinusulong ng lokal na pamahalaan ang layuning mailapit ang gobyerno sa mamamayan at matugunan ang kanilang mga pangunahing pangangailangan.
6: Heart FM, balita!
10: Oras natin, 7:28 na nagmamadaling umaga. Dagdag pa rin sa hanin ng ating balitang lokal. Tanggapin natin ang isang report mula po sa labas ang ating himpilan. Ito po'y may kaugnayan sa LTO 10, abay makikipag-coordinate po muna sa mga dealer. Higit po ito sa mga reklamo sa temporary plate. Ang nilalaban ng balitang yan na ating pakinggan at alamin mula po sa ating Cagayan de Oro City Senior News Correspondent na si Tony Gonzalez. Tony, mayong buntag. Detalye.
12: Konsulta muna ang Land Transportation Office Northern Mindanao LTO 10 sa mga car dealer kaugnay ng mga reklamo ng ilang motorista tungkol sa hindi pa pag-issue ng kanilang temporary plate. Ayon kay LTO 10 Information Officer Miguel Bernard Daidya, iba-iba ang dahilan at sitwasyon ng bawat reklamo kaya kailangan munang matukoy ang status sa mga pending na temporary plate. Anya, makikipag-ugnayan muna ang kanilang tanggapan sa mga dealer upang mapag-aralan ng bawat kaso bago magbigay ng kaukulang aksyon o paalala. Pinayuhan naman ni Daidya ang mga motorista na may reklamo na makipag-ugnayan sa LTO sa pamamagitan ng kanilang email o personal na magtungo sa tanggapan upang ma-verify ang status ng kanilang temporary plate. Ito po si Tony Gonzalez para sa Heart FM Balita, pagbabalikan diretso sa serbisyong may puso.
6: Heart FM Balita!
10: Dagang salamat, Tony Gonzalez, ang ating senior news correspondent dito pa rin sa Cagayan de Oro City.
6: Heart FM Balita!
11: Samantala, binigyan diin ang lokal na pamahalaan ng Cagayan de Oro ang pangangailangan ng maayos na koordinasyon sa LTFRB at mga investor. Kaugnay ng operasyon ng Green GSM Electric Taxi sa siyudad. Ayon kay Konsehal Roger Abaday, bukas ang LGU sa modernization program. Ngunit kinakailangan mulang matupad ang mga lokal na requirement, kabilang ang pagkuha ng kinakailangang business permit, bago payagang bumiyay ang halos 200 electric taxi units. Nagsagawa rin kahapon ng pagpupulong ang LGU, mga opisyal ng Green GSM at mga lokal na driver upang talakayin ang operasyon ng mga e-taxi at ang mga concern ng mga lokal na operator. Layunin ang naturang pagpupulong na mapalakas ang koordinasyon ng lahat ng panig at maiwasan ang posibleng mga problema sa operasyon ng mga taxi sa lungsod, partikular na sa kabuhayan ng mga lokal na operator.
10: Aras natin, eksakto alas 7:30 na nagmamadaling umaga. Samantala, panghuli naman sa hanay ng ating balitang lokal. Isa sa ilalim sa mas masusing investigasyon ng Misamis Oriental Provincial Jail o MOPJ. Ang mga aligasyong ibinato laban sa kanilang pasilidad ay bangka MOPJ Provincial Warden Retired Major Rogelio Labor Jr. Sa isinagawang baon ng investigasyon, wala pang nakalap na ebidensya nagpapatunay sa mga naturang aligasyon. Bilang bahagi ng mas malalim na pagsusuri, bumuo naman ang MOPJ ng fact-finding team na magsasagawa o magsasagawa ng independenteng investigasyon sa isyu. Binubuo ang team ng mga personnel mula sa provincial government of Misamis Oriental na may sapat na kaalaman at karanasan sa pagsasagawa ng investigasyon. Ay kila Labor, layunin ang hakbang na matiyak na magiging patas, maayos at komprehensibo ang pagsusuri sa mga aligasyong kinakaharap ng Misamis Oriental Provincial Jail.
6: Heart FM!
10: Aras natin, alas 7:31 ng nagmamadaling umaga. Inyo pong napakinggan at tutunghayan ang unang bahagi ng ating balitaan na binubuo naman ng ating balitang nasyonal at balitang lokal. Samantala, sa ating pagbabalik pagkatapos mo ng ating commercial break, isa sa inyo naman ang ikalawang bahagi nito na binubuo naman ng mga balita mula sa Muguidnon, mga balita mula naman sa iba pang parte ng Mindanao, balita mula sa iba yung dagat o international. Kasama na rin ang ating sports at ang showbiz. Lahat ng yan, inyong matutunghayan sa pagbabalik ng Heart FM Balita.
1: 93.7, this is Heart FM.
13: Sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas na-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops! Teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ng ice, dapat yung safe at purified.
14: Z-Ice Purified Ice, ang ice na siguradong ligtas at malinis mula planta hanggang sa iyong baso. Safe ka dito. Z-Ice dapat ang tube ice mo. Z-Ice Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice Purified Ice, ang ice na masaligan. Z-Ice is also available at ZQ Cafe, South Poblacion, Maramag, Bukidnon, besides Z-Gas.
15: Ang EXL Coffee Mix 17-in-1, puno ng mga likas at mga pangyarihang sangka tulad ng native purple corn, arabica, spirulina, ginseng, ginger, turmeric, ganoderma, mangosteen, malunggay, cinnamon, guava at rose hip. Kasangka natin para sa kalusugan. Switch sa EXL Coffee Mix 17-in-1. Kahit gaano kahira ang iyong pinagdadaanan ngayon, huwag kang bibitaw. Laban lang. Go for health. Go for life with EXL. May buhay sa makabuhay.
16: Radio with heart.
17: The best mix of music.
14: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.
10: Heart FM Dash, Oro City at Heart FM 93.7 Dash Bukidnon.
18: Heart FM Balita.
10: Sa mga nasa live, mangyari po lamang, pakishare po ng live na ito. At samantala, pwede po kayo maglagay ng inyong mga komento, ng inyong mga opinion, o maging ng inyong mga greetings. O pa-shoutout po kung tawagin natin. At yan po ibabasahin natin sa hulihan o sa bandang dulo po ng ating balitaan.
18: Heart FM Balita.
10: Itama inyo mga orasada na 7.34 na nagmamadaling umaga. Narito na ang mga balita mula sa Bukidnon.
18: Heart FM Balita.
10: Nagkaisa ang City Government of Balaybalay at Jizuku Incorporated ng Japan sa pagsusulong ng mga proyektong nakatuon sa pangangalaga sa kalikasan at carbon credit sa lungsod at iba pang potensyal na lugar sa Bukidnon. Sa pamamagitan ng nilagdaang Memorandum of Understanding o MOU, isusulong ang mga agriculture, forestry at other land use o AFOLU carbon credit projects sa ilalim ng Joint Crediting Mechanism o JCM na Pilipinas at Bansang Japan. Inaasama katutulong ang partnership sa pangangalaga ng mga watershed, pagpapanatili ng biodiversity at pagbawas sa epekto ng climate change. Bahagi rin ang kasunduan ang pagsusulong ng sustainable land management upang mapangalagaan ang likas na yaman habang nabibigyan ng benepisyo ang mga lokal na komunidad. Lumalo sa paglagda ang mga leader ng indigenous cultural communities o mga lumanda, mga opisyal ng iba't ibang departamento ng lungsod at mga kinatawa naman ng Jizuku.
18: Heart FM Balita.
11: Samantalang pinabalaan na Maramag Municipal Police Station, ito po'y paglilinaw na kumakalat na impormasyon sa social media na pambubugbog umano ng mga kaklase ang naging dahilan ng pagkamatay ng isang 10 taong gulang na batang lalaki sa Barangay Bayabason, Maramag, Bukidnon. Batay sa official na death certificate mula sa Bukidnon Provincial Hospital, Maramag, cerebral hemorrhage o pagdurugo sa utak ang ikinasawi ng bata. Iniugnay ito sa matinding pagbaba ng platelet count na sinunda ng malubhang pneumonia. Ayon sa pulisya, nagkaroon ng maliit na pagtatalo sa pagitan ng mga bata sa paaralan noong Agosto 26, gayunman noong Setyembre 22 na nang dalhin at ma-admit sa ospital ang bata o isang linggo matapos ang naturang insidente. Batay sa pagitan ng mga petsa at mga medical document, sinabi ng mga otoridad na walang direktang kaugnayan ang insidente sa paaralan sa naging kritikal na kondisyon at pagkamatay ng bata. Dahil dito, hinikayat ng kapulisan ang publiko na maging responsable sa pagbabahagi ng impormasyon at iwasang magpakalat ng mga hindi beripikadong aligasyon na maaaring makadagdag sa pagdadalamhati ng pamilya.
10: Oras natin alas 7:36 sa nagmamadaling umaga, pangulisanin ng ating mga balita mula pa rin sa Bukidnon. Sinimula na ang isang road concreting project na nagkakahalaga na mahigit 4.9 million pesos sa barangay Pinamunggaan o Pinamangguan, Kadingilan, Bukidnon. Isinagawa ang groundbreaking ceremony para sa proyekto na layong mapabuti ang road access at iba pang pasilidad para sa mga residente ng komunidad. Pinondohan ang proyekto mula sa congressional at senatorial funding. Tumalo rin sa groundbreaking ceremony ang mga municipal at barangay officials bilang bahagi ng koordinasyon sa pagpapatupad ng proyekto. Inaasahang mababadali ng road concreting project ang pagbiyahe at koneksyon ng mga residente. Gay din ang kanilang access sa mga pangunahing serbisyo at iba pang oportunidad sa komunidad. Alas 7:37 na nagmamadaling umaga, oras na din sa atin ng Big Shot Hotdog. Meaty na, cheesy pa.
18: Heart FM Balita.
10: Ngayon na may dumago tayo sa mga balita mula naman sa iba pang parte ng Mindanao.
18: Heart FM Balitang Mindanao.
10: Magnitude 2.8 na lindol tumama po malapit sa may Balut Island sa bahagi ng Davao Occidental. Ang nilalaman ng balitang yan at ipakinggan at alamin mula po sa ating Davao Region News Correspondent na si Carl Ganal. Carl, mayong buntag. Detalye.
19: Naitala kahapon ang magnitude 2.8 sa tectonic earthquake sa bahagi ng Balut Island sa Sarangani, Davao Occidental ayon sa FIVOC. Naganap ang pagyanig alas 8:28 ng umaga na may lalim na 18 kilometro. Ayon sa FIVOC, ang lindol ay isang aftershock ng magnitude 7.8 offshore Sarangani at magnitude 6.5 offshore Davao Occidental earthquakes na tumama noong Hunyo. Wala namang inaasang pinsala mula sa naturang pagyanig. Pinapaiwan ang mga residente na manatiling kalmado ngunit alerto sa posibleng pagyanig. Hinikayat din ang publiko na umasa lamang sa opisyal na earthquake information ng FIVOC at iwas ang magpakalat ng hindi beripikadong impormasyon. Ito po si Carl Ganal para sa Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso, serbisyong may puso.
18: Heart FM Balita.
10: Bigang salamat Carl Ganal, ang ating news correspondent sa bahagi pa rin ng Davao Region.
18: Heart FM Balita.
10: Para sa atin na 7:39 na nagmamadaling umaga, dumako tayo sa mga balita mula sa Ibayong Dagat.
18: Heart FM Balitang International.
10: 11 estudyante at sugatan sa pamamaril sa labas ng isang high school sa Manisa, Western Turkey nitong Martes ng umaga. 2 sa mga biktima ang nasa kritikal na kondisyon matapos magpaputok ang isang gunman sa Inzi Uzmes Vocational and Technical Anatolian High School. Nakadetene na ang 15 taong gulang na suspect na umano'y estudyante rin sa naturang paaralan. Dinakip din ang ina, ama at lolo ng suspect na sinabi may-ari ng baril na ginamit sa insidente. Ayon si Justice Ministry ng Turkey. Hindi ba malinaw ang motibo ng pamamaril habang nagpadala naman ang Education Ministry ng 3 investigador sa Manisa.
18: Heart FM Balita.
11: Samantala, halos 2 milyong katao sa Japan ang inilikas dahil sa pananalasa ng malakas na typhoon Dujian sa ilang prefecture. Nagdulot ito ng malakas na hangin at pag-ulan, landslides at power outages habang daan-daang flights ang at ilang rail services ang kinansela. Umabot sa 130 kilometro bawat oras ang sustained winds ng bagyo habang nasa 194 kilometers bawat oras naman ang mga bugso ng hangin. Naglabas ang Japan Meteorological Agency ng high-level warnings para sa malakas na ulan, paghuho ng lupa at pagbaha sa ilang lugar, kabilang ang Oshima. Patuloy namang kumikilos pahilaga-silangan ang bagyo sa Pacific Coast ng Japan habang pinayuan ang publiko na manatiling nakaabang sa weather updates. Ilang event din ang kinansela dahil sa bagyo, kabilang ang mga nakatakdang concert.

0: 2007. Target ni Yalo na malampasan ang bronze medal na nakuha niya sa 2023 Hangzhou Asian Games. Hindi rin sumali ang ilang top players sa Singapore Open, kabilang sina Elena Rybakina, Zheng Qinwen at Naomi Osaka.
1: Heart FM Balita. Heart FM Showbiz Balita.
2: Ay, nanawagan na ang veteran actor na si Christopher De Leon ng pagkakasundo ng kanyang mga anak na sina Lotlot at Ian De Leon. Nakasalukuyang may hindi pagkakaunawaan kaugnay sa legacy at state ng kanilang yumaong ina na si National Artist Nora Honor. Sa panayam kay Ogie Diaz nito lamang Setyembre 18, sinabi ni Christopher na nakausap na niya nang magkaiwalay sina Lotlot at Ian. Ngunit pinili niyang huwag makialam sa kanilang alitan. Ayon sa aktor, ayaw niyang lumala ang sitwasyon dahil maaring mauwi ito sa maling interpretasyon at karagdagang kontrobersiya. Umaasa naman si Christopher na magkakaayos din ang magkakapatid at sinabi niyang hindi niya nais na manatiling hindi nagkakasundo ang dalawa.
0: Ang daming mga tawag sa ganyan. May tawag sa ganyan eh. Yung sa grupo naman, clan war. Yung iba naman.
2: Family feud.
0: Parang ganyan, family feud. Oo, talagang ang pera talaga. Lagi natin sinasabi dito, ang kwarta, ang ugat ng lahat ng kasamaan.
2: Correct.
0: Oo. Yan ang pinaka-worst invention para sa akin.
2: Yung pera.
0: Pera. Totoo yun. Hindi the worst invention ang nuclear o worst invention ang mga, ataw dito, mga armas. Hindi po yun ang worst invention. Ang worst invention ay...
2: pera.
0: Pera. Kasi
2: nga, dito tayo na, ano, di ba? Parang, dalawa lang yung, ano yun, nagagawa ng pera eh. Mm. It brings out the best and the worst in you.
0: Naka po, talaga naman. Di ba? Hindi naman din magkakaroon ng mga matatinding mga armas o kung ano-ano man yan.
2: Correct,
0: hindi
2: correct.
0: Rin magkakaroon ng matinding anomalya. Hindi rin magkakaroon ng malimaletang nakawan. Hindi rin magkakaroon ng mga hidwaan at pagtasan diesel kung hindi nang dahil sa...
2: pera.
0: Pera.
2: Diba? At hindi din. Hindi, magiging tuwid ang lahat kung hindi lang dahil sa pera talaga.
0: So money is the root of all
2: evil.
0: Dako po. Pero sabi nga natin, yan po ang sistema ng ating mundo. Yan ang sistema ng ating bansa. Saan ka naman makakakita na ang palit saging at isda lang. Wala namang ganung barter na ngayon. Diba?
2: Yeah.
0: Ang noong unang panahon, napakatahimik ng ano ha, ng sistema. Kung ano yung produkto mo, ipapalit mo ng ganito.
2: Diba? Ngayon, ano eh.
0: Hindi na pwede.
2: Kailangan
0: may sistema tayo. So, kailangan meron tayong pera para makabili ka dyan, makakuha ka ng ganitong bagay na gusto mo. Pera talaga.
2: Diba? Ay! Kahit nga may pamilya ay parang hindi nagkakaintindihan dahil nga dito sa pera.
0: Oo, dahil sa pera. Yung Ginsu, di ba, yung kapatid? Ito pa ngayon, siyempre yung mana-mana, itong sa mga anak ni Nora Honor. Sino pa ba ang mga nag-aaway? Si Aramina at si Christian Reyes.
2: Dati
0: din.
2: Yun din yung issue
0: pera
2: nila
0: din.
2: Dati.
0: Diba? Talaga naman,
2: It's something that we should ponder. Kasi alam nyo, sa mundong ito, ang gumawa ng pera, tao lang din.
0: Tao lang din? Oo.
2: Sabi nga nila, papel lang yan. Papel yan. Pero habang buhay mong dadalin ang cost ng pera sa'yo.
0: Nako, talaga. Nagpapalit-palit pa nga ng mga mukha ang pera. Diba?
2: Tama. Sayang lang kasi yung servisyo at skills kasi ng tao. Walang pera makakatumbas niyan eh. Kaya lang, may pera lang in exchange of the...
0: Hard labor.
2: Kulang pa din.
0: Tsaka ano eh, usapang pamilya. Yung correct. Pagmamahal sa pamilya, hindi dapat yan natutumbasan ng kahit anumang pera.
2: Correct.
0: Kahit anumang mana o kung anuman. Diba, alam mo kung bakit? At the end of the day, pamilya mo pa rin yan, kayo lang din talaga ang magdadamayan.
2: Dugo.
0: Kung mahal ka talaga ng iyong pamilya, kung mahal mo ang iyong pamilya, diba? Pero wala naman yata ang pamilya na at the end of the day, hindi nagmamahalan.
2: Hindi ka matitiis ng iyong kadugo. Lalo na sa immediate family member mo talaga. Like, nanay mo, tatay mo, kapatid mo, lolo-lola, yung mga ganon.
0: Kahit na sabihin mo nagkaroon kayo ng matinding problema. Kapag pumantay na ang mga paa ninyo, kung sino man ang mauuna, lalapit at lalapit din yan sa kataul mo, titingin ng... Papaisip din yan.
2: Digit sa lahat. Hihingi ng tawad yan sa'yo.
0: Ganun lang yun. Marirealize. Kasi ang saya-saya, no, mga bata pa kayo, lagi kayo magkasama, lagi kayo naglalaro, di ba? Kung anong ulam ng isa, ulam nyo din.
2: Correct.
0: As pagdating ng panahon, di ba? Mag-aaway lang kayo ng dahil sa pera.

0: Think, come to think of it.
1: Sayang, diba? Yung relationship.
0: Diba?
1: Tsaka alam mo, kasi napanood ko yung interview ni Sir Christopher De Leon. Sabi niya, alam niyo, yung way nung hanggang sa inilibing, wala akong pinakialaman.
0: Oo.
1: Wala akong pinakialaman. Dahil alam kong it's there, sa mother nila to. They're talking about their mother, tsaka pera. Mm. Ang ayaw niya lang daw, actually.
0: Masisira.
1: Yung parang napapublicize na masyado. Sensationalized na nung ilang mga, mga media outlet.
0: Correct.
1: Mga ganun tipo.
0: Yung mga taga-Hard FM balita. Hindi, siyempre, hinihimay-himay lang naman natin yan.
1: At saka alam mo, maganda na marinig yung development ng story na ito.
0: Diba?
1: Because we Filipinos, we're very, very family-oriented. At reality is, nangyayari talaga to sa atin.
0: Ay ngayon, may mga nagpapatayan na. Dahil sa lupa,
1: diba?
0: Mababasa mo, magkakapatid, Diyos ko po, ano nang nangyayari. Anyway, lagi niyo pong iisipin, na maliliit pa kayo, masaya kayo. Di ba? Na lagi pag tinatawag kayo nanay, kayong dalawa magkakampi kapag nagkakapaluan na.
1: Correct.
0: Diba?
1: Correct.
0: Kapag may dala-dala ng pamalo si nanay at si tatay, sino magkakampi? Kayong magkakapatid.
1: Oh, pinagtatanggol diba? Nyo pa ngayong isa't isa. Nay, bakit ganon?
0: Diba? Kaya,
1: huwag mo naman paluin si bunso.
0: Maswerte nga kayo, may mga ganyan kayong mga kapatid. Ako hindi ko naranasan yan.
1: Diba?
0: Kaya mahalin nyo ang inyong mga utol. Ha?
1: At saka makinig sa mga magulang talaga kasi itong alam naman natin na si Sir Boyet, hindi naman yan siya talagang ma-vocal eh.
0: Oh.
1: Hindi naman talaga showbiz na showbiz kahit nasa showbiz industry si Sir Boyet. Pero sabi nga niya, pag pamilyang lang yun, issue lang yun.
0: Yeah, pampamilya lamang pampamilya. At hindi na dapat pampalaguin at palakihin pa sa labas.
1: Well, he also aims na sana magkaayos na magkakapatid, including yung siyam Matet De Leon.
0: Yun. O siya, sige! Maraming salamat sa chika mo ha today.
1: Yan ang ating balita ngayong Webes.
2: Heart FM, Showbiz Balita.
0: O, alas 7:49 na ng umaga. Ito na po yung sitwasyon ng ating mga kalsada.
2: RTA. RTA. Heart FM, Road Traffic, Alamid. Daloy ng trapiko at kalagayan ng mga lansangan ng Cagayan de Oro. RTA. Heart FM, Road Traffic, Alamid.
0: Nasa lidya natin si SPG J Tagalog Dudes ng RRJ Taxi. J, magandang umaga sa'yo.
3: Magandang umaga rin sa'yo, mga ka-tikers sa mga dadaan ng Batang area. Napakaluwag pa natin Batang area. Palabas ng Pulwa pa nga, okay pa naman. Hanggang sa Claro M. Recto. At pumasok naman ako dito sa Phase 3 ng NHK. Banggang Kapiston, Bayabas. Aluwag pa dyan. Pumalik ko ulit sa Pakana Senior, palabas. Palabas lang ang Pakana Senior, build-up lang yung Bagya. Dahil sa ating traffic light, hanggang sa makalabas na ulit, mag-claro yung recto. Pagdating ko naman sa Kaswagan, crossing Pakana, RM Lice, crossing build-up na. Dahil sa Marcos Bridge, okay naman, maayos naman ang Marcos Bridge.
0: Ayos, sige. Kailangan kitang i-shortcut ha, kasi nawawala ka eh. Nawawala, parang lumulubog yung boses mo. Anyway, sige, mag-ingat ka sa iyong pagmamaneho ha. At ingatan ang mga pasahero. Maraming salamat sa iyong update. HPGJ Tagalog Dudes ng RRJ Taxi.
3: Yan ang latest na sitwasyon ng mga kalsada ng aking nadaan sa ngayon. Heart Pasada Group J Tagalog Dudes para sa Heart FM Road Traffic Alamin.
2: RTA. RTA. Heart FM. Road Traffic. Alamid.
0: Oras natin ngayon, 10 minuto bago sumapit ang alas 8 na nagmamadaling umaga. Subayin nyo nga po ang mga mainit at mga pinag-uusapang mga balita para po sa araw na ito ng Webes, Setyembre 24, ngayon taong 2026. Samantala, balikan po muna natin ang ating mga headlines.
2: Narito na ang headlines ng mga nagbabagang balita.
0: Headline sa ating balitang nasyonal, 13 Senator Judges bumoto na tuloy ang pagpapaysa sa voting threshold.
1: DLG Secretary Remulla, aminadong nagkamali sa issue ng asylum request ni dating presidential spokesman Harry Roque.
0: Fair hike, last resort sa gitna ng pagtaas ng presyo ng diesel.
1: At headline sa ating balitang lokal, election ban hindi makakapigil sa regular na serbisyo ng LGU Cagayan de Oro.
0: LTO 10, kukonsultahin muna o kukonsultahin muna. Ikukonsulta muna sa mga dealer ang mga reklamo sa temporary plate.
1: At LGU CDO pinalalakas ang koordinasyon sa green GSME taxi sa lungsod.
0: Samantala sa balitang lokal pa rin, MOPJ maglulungsad ang mas masusing investigasyon sa mga ibinibitaw na alegasyon.
1: At headline sa ating balitang Bukidnon, LGU Malaybalay City at Japan firm nagkasundo sa carbon credit at mga proyektong pangkalikasan.
0: Huli siya pinabulaan ang pambubugbog ng mga kaklase ay kinamatay ng 10 taong gulang na bata sa bahagi ng Maramang.
1: At 4.9 milyong piso ng road concreting project sinimulan sa Kadingilan.
0: Samantala naman sa balitang Mindanao, magnitude 2.8 na lindol tumama malapit sa Balut Island, Davao Occidental.
1: At headline sa ating balitang international, 11 estudyante sugatan sa school shooting sa Turkey.
0: Milyong-milyong residente naman sa Japan pinalikas dahil naman sa bagyong Dujuan.
1: At headline sa ating balitang sports, Alex Iyala, todo arangkada sa Asian Swing.
0: Sa ating showbiz balita, Christopher De Leon nagsalita na tungkol sa alitan ng kanyang mga anak.
2: Heart FM Balita.
0: Aras natin ngayon, 7 minuto bago sumabit ang alas 8 ng nagmamadaling umaga. Uy! Halos tanan online na karon ha. O syempre ang paborito sa kadaghanan, ang pagpamalit online. Masayo na ang online checkout gamit ang GCash Pay Online kay di na nimo kinahanglan ang bariya. O wala na isuklian pagabot sa parcel. Para walay hassle sa online checkouts, gamita ang GCash Pay Online. Sakto ang payments, safe and secure pa gamit ang GCash Login Safe. Kinahanglan lang ang biometric confirmation o fingerprint sa phone para makonfirm ang bayad, para malikayan ang scam, para malikayan ang failed transactions. Siguruhan nga adunay sufficient funds ang imong GCash wallet. Maunga mag-free cash ina gamit ang official GCash partner merchants sama sa Pure Gold, Palawan Express, LBC Bayad Center o guban pa, para kumpleto ang imong pang shopping. Walay fees, walay kaltas. Siguruhan lang perming na isulod ang GCash wallet pinaagi sa regular nga pag-cash in para perming ready sa online shopping. Ma-enjoy nimo ang free cash-in hangtod 8,000 pesos kada bulan. Hassle-free yun ang online shopping gamit ang GCash Pay Online. Para tuloy-tuloy ang checkout, dapat perming well-funded ang GCash wallet gamit ang free cash-in. Go with GCash Pay Online para sa saktong payments, secure checkouts. Visit the GCash Help Center or call 2882 for Globe ATM or 0272139999. Other networks fees may apply to know more. G-Exchange Incorporated is regulated by the Bangko Sentral ng Pilipinas. GCash, zero cash and fee, walang kaltas, free cash in up to 8,000 pesos monthly at GCash partner merchants nationwide. Ano bang eksaktong pecha?
1: Uy, 24 na. Oo, buwan ng Setyembre.
0: Ay, talaga naman. Ilang araw na lang bago ang Pasko?
1: Abay, sabi nga ni Sir Efren Wayan, 92 days bago ang Pasko.
0: Yuhuy! Ang labit-labit na. Naamoy ko na ang mga aginaldo.
1: Ako naamoy ko na yung mga puto bombo.
0: Yung
1: bibingka.
0: Meron na namang bibingka dyan sa may circle.
1: Oo. Pilahan na naman yan.
0: Sige, marami na namang matanggap na bonus.
1: Ay, gusto ko yan. Yan ang gusto natin.
0: Nalalanding lang, tapos pa-fly away din agad na bukas.
1: Gano'n naman
0: pero at
1: talaga.
0: Least, diba? At least.
1: It's the moments that count. Sabi nga nila, di ba? The cutie. Nawalang pera ang makakapag, ano niyan, pagbayad mo.
0: Di ba? O siya. Sige. Ito na yung mga pa-shoutout natin, no? Krahin mo na to.
1: Hi to Sir Alan Buion. Good morning. Gusto ko yung kasing-kasing. Good morning po. Maraming salamat.
0: Kasing-kasing tahan.
1: Kasing-tahan.
0: Dallas family, parang barangay 17 Burgos del Pilar, si Mami Jeline, Ate Elaine. Sino ba talaga ba si Jeline? Si Mami Elaine?
1: Si Mami Elaine siguro yan.
0: Siya din ito. At saka si, si Tatay Nicolás.
1: Shout out to Gallus family. Ate Karen Torres, na-miss ko to. Sabi niya, Heart FM, good morning. Listening and watching when nagkape. Shout out sa kanya anak na si Lovely Luz Torres Nino na nagpalanay pa sa bed. Ay, nak-nak, mama loves you always. And to Mel Pings, nga nag-work, amping pudhan, og amping, and ang tanan, God bless. Maraming salamat.
0: Ayun!
1: Thank you, Ate Karen.
0: Si Ate Lilil Geb, magandang umaga rin sa inyo. Maraming salamat po sa inyong pakikinig.
1: Sir Glenn, magandang umaga din ha. Si Mami Remedios Gomelo, shout out. And watching from Crystal Marama. God bless you too. Thank you po.
0: Si Gemma Balangat po po, ha. Magandang umaga, mga taga Zone 10 Upper Carmen. Naminaw ka ron? Ba, talaga naman.
1: Oo, Mami Gemma. At ikinig din dyan sa may Napolan Claveria, Misamis Oriental. Si Lola Lalang, hi to Feti on.
0: Okay.
1: Good morning, Lola.
0: Alexandra Oril, shout out. Naminaw ka ron sa may Purok Uno, Patpat, Kadingilan, Bukidnon. Magandang umaga. Malaman.
1: Good morning, ha. Chris Chan, shout out naman from Don Carlos. Gandang umaga. Thank you.
0: Ayun o, Amy Balumadres. Oy, Lola Amy, magandang umaga po. Maraming salamat po sa napakasarap na...
1: Thank you, Lola Amy.
0: Lanzones.
1: At
0: Rambotan.
1: Mayor Miles. Salamat. Okay, oh, Mayor Miles, ha. Maraming salamat.
0: At ito pa, ang CDO's most recommended catering. Nanonood sa atin. Ang Ophelia's Catering Services.
1: Good morning, Ophelia's. At kay Ma'am Ophelia at kay Miss Pauline. Good morning.
0: Good morning.
1: Ayan, Sir Efren Maya, tama ka. 92 days to go bago magpasko. And hello and hi sa mga taga City Homes. Malanang Upol, kinanay si Ding. Good morning, Wayan family. Dagang salamat.
0: Ikaw na talaga ang ating official na taga-countdown every day.
1: Oo. Si Sir Efren.
0: Ate Fel! Marifel de Quito, Ahes! All the way from La Pasan. Magandang umaga. Shout out sa kanyang mama Inday. I love you, ma. Sa Team Turok Butoy. Magandang morning. Thank you so much for listening.
1: Ayan. Good morning din kay... Hindi ko makita dyan. Si Riven Son. Shout out from Dolorosa, Dangkagan, Bukidnon.
0: Ayun!
1: Single LGBTQ ma'am.
0: Ayan. Good morning.
1: Magandang umaga. Maraming salamat.
0: Ayun o. Salamat sa pagbaminaw di handa pinta. O siya, baga natin ang mga bagong mga winners sa ating The Price is Rise Overload na mananalo ng bugas at groceries today. Kaya naman manatili nakatutok lang mga sweethearts. Oras natin! Yung aking lalamunan talaga. That's a haste to eh.
1: Oo, oh, ganun talaga. Naku, mag-ingat tayo mag-wear ng mask, lalo na yung mga bata, ha?
0: Kaya nga.
1: Oh, we haven't had any update yet kung ano ba yung latest air quality index natin. Pero as for the last one, it is, unhealthy.
0: Getting better naman siguro.
1: Sana.
0: Oras natin, isang minuto bago sumabit ang alas 8 na nagmamadaling umaga. At yan nga po ang kalipunan ng mga balitang kinalap ng 92.7 Hard FM Cagayan de Oro at 93.7 Hard FM Bukidnon. Sa ngalan po ng ating mga news writers Nel Arciaga, Tony Gonzalez, pati na rin sa ating mga sparring partners sa ating technical department, Engineer Clark Jan Paul Montibo ng Cagayan de Oro at Engineer Dan Marjepoy Batiansila sa bahagi naman ng Bukidnon. Sa ngalan po ng buong puwersa ng Hard FM News Department at sa ngalan po ng aking partner na si Randy Quiros, kami naman ang inyong naging tagapaghatid balita.
1: Nel Arciaga.
0: Ako na Mar Laurenio. Hanggang bukas, ito po ang Hard FM Balita. Pagbabalita na diretso, serbisong may puso.
2: Ihatid sa inyo ang mga legalidad at sariwang balita mula Luzon, Visayas, Mindanao at sa labas ng bansa. Diretsong pagbabalita at pagseserbisyo ng may puso. Ito ang Hard FM Balita. This is Heart 92.7.
4: We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026.
5: 93.7. This is Heart FM. Delita po ito ng mga plan po.
6: Nanay, kayo po ay umiinom na ng ating rice coffee?
5: Ay, naka-anim na po akong access, pero dumating ang pagkakataon na naubusan ako ng budget. Di ngayon, bumalik po ako sa ordinaryong kape. Alam niyo po, ang dami ko na ngayong nararamdaman na sakit. Yung sisikmura ko, yung pag-iihi ko lalo ngayon ako. Mapanghi kahit kaihi ko lang. Saka, sumakit na naman uli yung katawan ko, tapos yung ulcer ko, tapos hindi naman ako makatulog.
6: Naniniwala apo na kayo sa sinasabi ko na dapat po tuloy-tuloy yung pag-iinom ng ating rice coffee?
5: Oo nga. Sabi ko sa apo kong 17 years old, gagawa tayo ng paraan palagi para hindi na tayo mawalan ng rice coffee.
2: Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
7: Pahibalo sa mga plantadores ug mag-uuma sa tubo. Ang RSS